Lagi ang tutunan nuno manu padagang o RTM Sabano pili dit otopot iklan karait nuno manu padagang o milo orangaw da magikinangaw manikid timpo om manikid tadaw tatap alaku produk nu om nuno manu padagang o nga copyright right romuto no tupisor pemadagangan id pirobutan aso walwalu turu iso 2 3 4 4 Tokyo Putan id nomor iso 6 teka iso 8 osiri bagatang osinang om kosudongat gatang.

0: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu ida sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit akayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago pugulo osoro. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.
1: Kopi sanangan.
2: Yoko Bodrik.
3: Om Yoko Ihana.
2: Kada lihway makinongaw sinding-sinding dahay.
3: Id Radio Kaningaw FM.
2: So kadungan ogi.
3: Kosolimbahan Boros Dusun
2: Maya Frequency Siam Nahopod Om 4.0 MHz
3: Kaningaw FM
4: Kuhoy! Aramay Bo!

0: Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongo ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tangorongo. Kihoy, aramay ba?
1: Gunaan konsep tigati, masod, momomali, mayagtalian, made out odutan. Menguhot, uhotan ngaran company. Alamat, tadun kepopuan. Sarisidan. Sarisidan na kapiyang mga antong. Lalabi na gatang, size, suang, sinanang kisisot barang. Kada katamaha. Kada kondos, tamahad, panahakan gatang au asokoyot. Pagyagalon, palay do gatang. Kada guling. Masiti kailo, mantong-antong. Kailo, kana dititulun, mau mudot. Aro na po taralan. Calling ko taruhay. Apa na ka? Wala to sino?
2: Koningaw FM, hebat, syok.

0: Gana kopi terima tadi kulut bunga ku. Ini kopi tak terdah bayar di jam ke siang mapat tempada mapat. Mini tak kesal ben hiti dah kaya nan toko. Abah mata pindai kau kada dikeli huay mintong di tipi alaan FIFA World Cup. Dati pada bayar nanti ya. Maya diti... Kau selimbahan teka maya diti RTM. Ini kada miloman dikeli intangai ya. Miloman dikeli intangai maya RTM klik. Hara it TV OK, hara it Sukan Plus. Baiknya na penting nga hitin TV OK. Masuk-masuk pialaan yang pai Mexico om negi England. Inang gada Mexico baiknya nakano iso. Iso gul om England nakano dua gul. Apat na pada mapat minit dua na pada saat baiknya ti. Kakal pa yu lemegiala. Isay nang kukalantoy in pialaan diti. Kanam yang pai toko mintong di TV FIFA World Cup id RTM. Bahama jama kosia mapat na pada 5 minit ke sabon kakal toko menagi id ababayan mo keringau. Ina gada menang da ababayan mo keringau di ti omilo mandi kayu pasurata po keringau di kayu. Kaya nuna po po keringau di kayu. Mayan apa di kayu po tada maya di ti WhatsApp teka di Facebook keningau FM. Ama kopi handat na giti menuang di ti ababayan mo keringau. Kaya orhian aku da paparangau di kayu. Isa o tangon na tangon dong gulu-gulu di raitan.borud.ombonong di pinasusui.komalahingan pinasusui di ti komalahingan toko ya manta di ti kampung Linsudan kanta ti ya karena kinoha toko iti tangon borud ombonong
1: tangon ku nopati ngajalai borud di bonong o tangon ku di nga kairakan datang anak iti nopati tangon ku di nga magana ako pa di gulo kiyom po sera na po po po kong tanganak ko di tangkoro pangawi tanganak ko nga maan ko na nga yolo ito madapit ang tanga daw maan ko na di may tangana yolo opo kongo dapit na nga yolo ta daw tangon ko na po di nga yolo iboro di bonong ngayon nakakayaloy may nakakahit baro diri di hara it paginom-ginuman dot paginom-ginuman ngawi ang mga duwa yulay baro di banang damay paginom ngay baro na pa nga mbal pa nakakatanganak wagot at may tamad ambalot ibanang mati agumam ambalot di banang nga bukas hari di may paginom insan tak awam pimboros na di kakai baru diri dot ay banang nakura kamalad di ka ay to ogum ko piya mambalut hingga mambalut dogo kakadi baru muka saya di nanti lega kakadi banang polos aku di pada gimadit polos aku di ka barang kakak polos aku pada barang no kakadi baru ampoloson ku ika nga oruhay ma kada kalayad pagulion nakawagudago kaka banong ba pagulion ku ka kaka deng santa daw haro na diyo maginom o ngayon na di kakay porudure di atong ko yung balpo di kaka ngawi itang anak kuwago ngawi may ambalot di porudure mo ngayon di kakay porudure it paginom-ginoman diri yun. O bumutang matamambalot. Suwain, santa daw kawagom. Ngayon nakakaip mo nung ambalot di barud. Barud. Ngayon na nadagait. Daga barang diri. Alayid na didhinadi ka. Aono di pagulian kakadi banang diri nga. Eh, madako na di paguli, mala. So, no, ngiddi mala, at agumudya mambalot, dago, kakaborod diri. So, na di makakadigin may banong diri, makiano, borod nga. Ah, una pa'y borod, asaga, na patahak di banong. Jadi, kumos, na di kakay banong diri. Kuro yun, pwede batod, aw, kukupi yung mga ano, dago, italo, barang. Ah, kundi patahak, aw, no, paguli yan, dago. Kakabadagi madi nga. Aw, no, padagi may barud asaga dot pagulit ibonong ni barang daw. Hindi, eri na di at pangintanan toko di tangon nga gulo-gulo to Kaya na pa diri kaya nga, inta ka, ano tako, mm. Nakon na kaya di banang diri kaya, oh. Inta, tako, parang nga, inya.
0: Mm-hmm.
1: Iridi, abis na ko, tilambus, nagyahe, iridi, barud bagay, barang, barang di, banang diri, tubig di, inya, pa di lagi mati, tambo ng barang. Erinan na, oh, ni batiman ko tangan-tangan na di nga ikawirakan. Ubudi, otopotin nakahantarin dito. Intan, nagkano tako ba nang nga? Intan, tako nga, inga, barang di ba nang?
2: Tilapos makinaw, sining-sining, pangalis sa ginaw. Magkaringaw di kayo.
0: Papawis, sinindusun.

Kan ako pinarango da kayo kaya hindi tangon borod om bonong. Ah, isa tangon dong gulo-gulo sa nang kapya karangahan. Kumadi kayo dito waro tangon megal liti kaya hamila mandi kayo po susuyo. Hamila mandi kayo ano tegeri? Mandi kayo tayo po. Mandi kayo po to dun maya WhatsApp teko hamila nagi mandi kayo. Guno iti voice note po to dun maya WhatsApp kaningo FM. Kusung isa siyam 5-8 siyam 6-8 o 6-8. Harap patimpo pagulo dari kata jam ko pada miso ke Saban Diti. Kada tumi lambus memalihis ginawa, makinawa sinding nulu deka sabah de bayna sining mata di Jovea MJ Gompiono Piupusan. Itino Radio Keningau FM, kuhoy aramaibo.

0: Ragi bujangan sering manta di leles koronob minagawita tena bayrati jam ko hopo duo na pedam turu minita ke sabon. Arapi kikira da talu na pedam talu minit po pagulo dari kata jam ko pedam iso ke sabon. Mapupusan di tiap bayan mog keringau o mokinongo toko nigiriti kabar keningau FM. Bahama menuang di tiap bayan mog keringau insan pakawagu kia tapi naiko. Orhianok udah poporongo kumadiko yu iti iso tangon gulu-gulu o mitinaponga pinungaranan dot gorowkon iso tangon dong gulu-gulu dit roitan dot gorowkon kano kinong hato kau
1: haro hara kakagi ikode hara hara kakagi gorowkon gorowkon na pan na nga piyong ku pakadada kasari wala edet mimim panaw pakadada kahiriam ibok na kadat nangay panapok bakna kami na panopo ko hara kakat papasyon dat mantul kakita kakagaro ka na rin nga rin nga nga isang kakabang masyok nangyedo na nga wina kain bak nang pakakagaro ka na rin nga ngayon natiyo ka di sa pukot at pakayan di sa ngulon nababasa nababas hindi makakarim masyok panang pakaya-pakaya nga wika kaya ko nga iti sa napakaka nga pingihampiyong ko na di kain ko di kaka nga ingino po na nga naggaraw kon kalusok hindi pati kakaya ko nga wana taga kapakalan nga usus nga wika kado binulod kaya na pati iti sa nga mingihad pati kaka magihom nga nakakita diyan light pwede ka ka imbulay kakagaro ka nang nakuramala tumihad ko kakam mihad ako doon di susagin ako tinataga kakain ko kaka muna pa din na nga tanod doon muli wala yung man kakain ka ka tanod doon makakariyam ha guna pa din na kakawin noon kung na di kakakagaraw kan makakadi sumandak alay na di kakayalo di nga maganak na di haradi ang mga asok ngayon nakakagaraw kan pangasok maginom ko na panam kada ako sindi nga kakadi tando karas ko sindi nga kakaditan do ano at imbak doa pasulangay bakit di garawakan baka kakadigin maggarawakan diri paginong nadilaladi nga in nasaro padi matog garawakan di nabok awuok hindi nga padi kakagarawakan nga kison dihan niya wakon kikabalan niya suwal kogudahan sandihan karad hagkabalan to nakita pa na po ka niyamat na panumpitan ka ka sinding di garaw ko nga rin ka ka di timbak na nakarikatirid tanto sinding ako nakakarikatirid tanto di nga karikat na kaga garaw ko minanak ko nakikid ka sinding ako kakam awi ba kaka yung kurwa pamaladat adi titimbak nga nakarikat na doha kakaditan do nakasaro ko makakagaro ko nga yung kropati dat mga lim dat nyalaan no guna pa din na nga tamangan na titana kam ako ko kakam tulod na itan do mingihad pa di kakaitan na kam tuk yung kuro na mati kakagaro ko nga nga Ano na si Gardo? Mana huwakay? Huwakay pahamadan nga in tumulod. Huwakay na porhukan in tumulod. Huwakay kagpia sawat nga tulod na kakangatay dilaladi. Yang babay tanak. Kamantalay na kakat. Kamantalay kakadilo sada. At huwako puhirid. Huwako kuwiwiag. Tukoy garaw kon. Popo ako kapi sa lewe kapata ako na nanti kakadi sa da okay ako nagiti ito aso sana ewan ko nang mihadi titan ako mga mban ko nagi kakadero ko nang ay nguyu yo mati amanan sawa garawon kakadi sada ma di kakapatalo po dagi ma hey bak na kalagum kapantalay nakakakaradot wo kasak barong daw yeg na garawon sulayay kay kakam hey yung nagintito asipok na ako nagintimihada tanah ko muna ko na yung mga may pangamban doho kakadit garo-garo pa nom eh hanga mo yung mamanan sawa kakadikara mali kakadikima sulayay eh bak na kawago nga kapantalay nakakakilaw ikilaw nga o kasubarong garo ko sulayay kay kapiyo kakao kayo ka na kao mapangamban na tati titanak mihad kakao mi uyu-uyu mamanan sawa kakao sulayay na kawago nasulayan na hibak na kawago kapantalay na kakat kapantalay na kawago at kuo taniniput garukon piyaduwa ko kapila kakan nakakukuwa kakadi matang kulawalaware piyaduwa ko kapila garukon adi nakakuwa ko titang kulawa kakadi taniniput kada ka ubak tu jangan amban kakak ai miu yo mamanan sawa kakak di ten ini patam mari kakak de gimah bok nak de bok nak kakak de ledinga bok nak kakak de ledem har di kakak biasa mai nak kakak de ler kau heri guas diri me hadi hadi tanak kapental kakak sina sangulun tu ano nakarikat ko hitipag kaka oh ada tadi di tanak kaka yang dapat dibenang nakarikat ko na hitinga yang napuli ko na di sumubang sumubang datatuwong kaka di tipagan ba kaka atuwong na di kakar nga yang kailang pa di tagung masumandak yung katutun pa di garawakan nungang ka kamu ko na it taninipat diri mo yung manan sa buwam ayakin na ngayon tulong kakagarukan nga kilaw-kilaw na kakait taninipat ka nga no ayun nasakali tulo di sumandak iyi tama di tanak mo ayun nakakasakay nga ano yung mga tama da di garukan patagpo iyi tanak ang kasusunod yam dapat diba na nakasusunod diba na nga kada pwede harap pakakadit tipagan harap pakakanga ngayon kakasabu kayo santin na miyak gas ipagan yan na puhuhulo kaka ngayon na puhuhulo at miyak gas kaka tup yung kuro ako na dima mamuhu kakadiro kanduri nga nanggo may isa dadi dot miyuyo manan sawa kam ay di may panulong kakadit garo kan nga mamukarkat na di isa da nga haru-haru ang kapano nakalaguit din alo pa na nga ngayon pa di puhuwari kakadot sa sulapo paral ay kuro yung kunan nakakagiro kanduri nga nanggo na di may kilaw di dot managitulong ay di may panulong kakanga korkat ng kanil kilaw di nga haru-haru ang kapano nakalago yung sulap di paral nang ko na malait wow, pwede pag nga ngayon pwede lot, ngayon pwede lot biyasa rin to ko nakakadot asawat baka ka aming kenda ka diri ay garukon nga nang ko na maikara dito uko ngayon tulong nga kakakakarkat na kakaikara di nga yung ka kita kakait itipagan di karat di igarukon ito kito mahal ngayon nagipilas ako nga kangarato na diyan hindi pag naway ko na kakam inawan na ba na nga haro pati kawago mati kaka haro pati manalingan ko di tambang ngayon pati tampay kuda ko kaka tuk tiyong kuro ako doon malakap yung may panapag kuda kakagaro kundiri nga na may tambang diri ito wako ngayon tulong nga kakam hindi ang korkot na di kakadagin ma ay tambang diri nga Arwan, tampahan ako dam. Di pag natampahan ko na di kakam. Padumanan ako na di nga. kataanu dadi bag kamu liyo lolo kadi kakadi gimadi tipagawa no ngam kataanu dadi sawa gumuli kawagu niye asano dadi kakadi dadi dat ena padi banom may padi pa pasun na kakadi kakadi sawa garokon dat arat na garokon dati garokon tapay nga raw kurawu kinot karat nam ang ay kakapal sudi nga kagulingatong alaway dito magbaka ka

Lingaw FM, Coastal Limbahan, Boros Luzon. Telungso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw, kapailaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw, Kalingaw FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, mayat lunapohot karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dot may dumo. Kinangaw, idapur. Damot magansak, toyko, damot dot miruma-ruma. Hinang ka na po, kinanghano, Kalingaw FM, niyampay dahay, idko sa limbahan, Boros Luzon.

ko biyo sining manta di Henjas Li Dayang Sarina menegawita tanu parati jam ko apa dapat to padam turu mini ta ko saben hi tidak koi nan ta ko pasti ko ku mari koyo to ka kali perong odi ti ko selimbahan boros dusun ku hoi aramai bo harahat pi piropo minit ke pagulo da pupusan iti ababayan mo keringau pasti ko ku mari koyo di netegeri menakin ang odi ti tangon-tangon di pinata da Maya diti menang diti ababayan makaringau. Jadi tangan dong gulu-gulu ke. Harap pipira tangan di norongo de kayu. Alansan olihis na ginawa di kayu nakorongo ngay tangan di lo. Menang diti ababayan makaringau. Harap petimpu. Kuma di kayu di tuwarman di kayu pogilangay. Menang diti ababayan makaringau. Doko sabun de bay no. Maya pa di kayu po surato maya diti WhatsApp de kayu di Facebook. Pekuro po pagulay di ponstiko nagi montok de pasta di pinata di kayu. Maya diti Facebook keningaw FM. Iti mata di andong junis lain ngosonong kesabon DJ kasiti sonong kesabon lagi. Iti mata di timbul tawau sonong kesabon kuma tambalut-tambalut keningau FM. Kuma DJ Clay om lagi juru teknik ko pisanangan peparalan karaja kasio. Om lagi mata di Roslan Miasin sonong kesabon tambalutku kasiti ponsiko. Sonong DJ Keningau FM kasiati posiko montok dosa kodung no tapi nai Roslan alan sanda netegari kakal do temano kodung dahai mano kodung diti radio Keningau FM kya kumadikoy di apa no katanud diti platform media sosial dahai may dikoy tono do iti Facebook Keningau FM hebat syoknya iti nagi TikTok om nagi iti Instagram may Keningau FM managi dikoy save iti nombor WhatsApp Keningau FM kya kusung isa siyam 58 siyam 68 may dada sanang ko da papata da pasan da netegari dat dumantol kya abaha mga tapinay ko kanapa tumilambos dat mamalihis tako ginawa mi apa editi sinding manta di Alexander Jr. Isan piniampatan di Felix Don Norulun Sunsuyon piginawaan.

May kakaw agarastik ita daw, mga rajak karaja idwalay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, masanong nga po nga, mamadaw, mantat po narangan ko dit akong matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ipanaw pa, now, mangulod file, take a book. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu dopo nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

0: Na tilapos makinawaw, sining-sining, pangulis sa ginawa.
1: Doa. Doa, tantad modo.

Yo, Regina T, pabalain ko namin yung ginabalbal ko na nanonood natin. Ano na po may indoor kaupisan meteorology kay Malaysia, kapamit Malaysia. Yo, paguluan ko na libong no kiringaw, ti pabukat ko nga ngay. So, rasusuwa pa rin ni Kalori Minasam, mamay am random, no? Manupala ka pa magangin ra kukula intok am lasu oro reti ralilit libong no kaningaw dong operam talu. Saboy talu ngoperam talu darja Celsius. Intara kaningaw ongay takaw bago solor sor nabawan na hondo yak intara kaningaw intara nabawan am kaningaw ongay takaw bago ratambunan pabukat ko ngangay ratambunan sora susuwa berarti ini riminasam kondo riminasam kalau rumah sam mamay bago manupala ka pamangangin dra kukula intok rati libung lutambunan tampilon dra rondam bago ara libung lutambunan rumah sam ra kukula intok ra libung lutambunan amlasu ororeti ralilut libung tambunan yo gini dong ngoporam talu saboy talu ngoporam duo darja Celsius intora tambunan ongoy takau bagu ralibung lutam tonom ara tonom pabugat kongangai nogondo kapam naganda ayuk ra

0: Oro hepatitis sedunia. Rakyat dua maparambalu hari bulan sila katulu. Kosong mapaliman rita kau. Ka tangan magalung rakaliga ganuro angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau. Am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin. Magalung ra kapasawan ruinan. Magimpong ra pagapuan ra jarum. Am mambala ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay na wo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipon ra oraw raiti. Bilin ito ra RTM, daman setia anda.
1: Paili Ray, itari bilin mo yun. Mayara WhatsApp, mayara number, kusung sa Siam, 5 valus.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kiningo ra kaninga FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy.
1: Kaninga FM, hebat am syoknya.

0: kun.
1: Au ilai makiat, pai lirai ang keringa ora keninga FM. Ratu kitu kir oro keninga FM hebat. Onsoy kapil.